Ngũheana ndagĩka ithatũ ithatũ. Nyambĩrĩrie na ya mbere na ndona nyandĩkĩra Rembo. Rembo ũkuandika nĩ kanitha kana nĩkũ. Nĩ ndageria na mbeo 0723 240. Wa Rembo wanyandĩkĩra namba tu 0723 na nĩ wakĩigua ndĩranyita ndĩranyitĩka.

kayuka muige jetagwo Jeremy Damaris na gukurehera kiugo kia umuthi ndego kufurulini wa America state ya Alabama city ya Birmingham umuthi tukuthoma thini wa ifuku lia Isaya mirongo inanemwe kamuharini gaikomi madiko marauga terere tigai gwe tigera dehamwe na inywe tigai komaka amunenie gai wanyu nede mumagereria na nede muteithagia nede mugitagira na nede muhonokagia mwathani theini wari twaria Jesu niwega miaraho ya umuthi ni tondu wa kigo giaku twi haha weke na ithu uri ukwenda theini wari twaria Jesu mudu wothe auge amen mudu ucio rerwo atige gwitigira ni mudu ukoragwo na guoya ni maundu maria mamumite thutha kana maria mamurigicirie kana maundu maria arorete mbere akona gutire na mwihoko arora kone erekeire gutahwo erekeire guthie jera erekeire kuragwo kana hii erekeire gwikwo maundu mangi ngai witwa andu mangwirio tige gwitigira ni amu ngai ari hamwe nawe na gacoka gathie na mbere akauga tiga komaka hindi iria mundu arorete gutahwo indo ciake hindi iria mundu arorete gwikwo maundu maria atamenyerete gwikwo akoragwo ari na kieha na ihoru o ta mutumia uria wendaga gukuirwo ciana ciake igatuike ngombo komaka gwake niguo gwatumiire akinyire ndungata ya ngai akimwira muthuri wakwa ari wa thiritu ya anabii na rĩu ũrĩa wamũkombeire mbeca rorete gũka gũkua ciana ciakwa nĩ tondũ wa kũmaka kũu akiumbũra na akĩaria na akĩaria kwĩ mũndũ wa ngai na hau nĩho thiirĩ wake warĩhĩirwo mĩaraho ya ũmũthĩ ngai anjĩrĩte ngwĩre ũtige kũmaka acio makwĩrĩire maũndũ ma gũkũguoyohia na ma gũtũma ũrwo nĩ hinya maũndũ macio wũiguĩte ũkona ciana ciaku ta itegũthoma ka itekũhota rĩngĩ nĩ maingatĩtwo me mũciĩ nyũmba ĩyo yaku ũhetwo thikũ nĩ ĩgũka kũhingwo ngari ĩyo yaku ĩrĩtwo nĩ ĩgũtahwo rũni rũu wakombire ũkĩremwo nĩ kũrĩha ũkarigwo gwĩka atĩa ngai anjĩrĩte ngwĩre ũtige kũmaka nĩ amu ngai ndatigĩte gũkorwo arĩ ngai waku ona hĩndĩ ĩno gwĩ kũritũ ona hĩndĩ ĩno toyũ ũteithio waku ngiuma kũ ngai anjĩrĩte ngwĩre nĩwe ngai waku na akanjĩra ngwĩre atĩ nĩ arĩũkaga gũkũhonokia hĩndĩ ĩyo ũbatarĩte kũhonokio andũ anyu no maremwo gũkũruta thĩna-inĩ nyũmba yanyu no ĩriganĩrwo nĩwe kũrĩa ũrutaga wĩra no gũkũingate no ngai anduma ngwĩre nĩ arĩkũhonokagia hĩndĩ ĩyo wĩ irima-inĩ rĩa nduma

0: no akoronda juwi
1: wokuga atia
0: tugiuga atia yani akoro mudu si utajuwi waume agenagia bale ugaga atiriri no shokeri moane mwendwa wakwa ukwenda guikia igaborithire thathita ni mbawa tete biu mwendwa wakwa baraugaga atiriri ati ekugutha mundu ati amuguthe amuguthe kiria
1: mbiro
0: biro the belt athia kabiyubirio na thubu wa njege so mundu ta utawa umene esiritie kaundu kega muno it's a very good song na
1: nayo ni direct
0: yes
1: ni direct na ni direct njega
0: na
1: eh ado akinyaga ai
0: ade wala kana mubiki wakwa tigo no no igu ati kuguthu under the belt eh
1: odio kahiyo helio
0: ukabiyo helio na